0: titie adum bi abo adum so ama enei tachema eda ya bodwim emoje di emofu sania na ya sedanko a na ye de matwede ampo nyankopon na wotwe no eye working days ne de emu achembie no say who we thank God this Wednesday we quoted do say ya na sedanko a fi se radio ogusu e de ye ko a eye insure 104.5 juma die no ya tudi obra no waje so se no ne de kasa wa yero ho na wa babrabo na fom ti du seya mi ya wa so mi ya wa dwene ne wa koma nyina na ye fa babrabo mu nsam ento fom na ye nyina ye mobo ho na fe ye nkwa yanim e wo ho mu don ti juma die ya to apiti ba bia me pa cho obomo de na du facebook a ye insure 104.5 arefo no ye kado e wo ho dada youtube ni ye insure tv adum tv de onim se ye wa zoye ene mapankwa na ye de ebrewo ewo hono mo mi di e de ohima bi uba sadi no a misro kakra bi ekura mi bia no me de be ma on makodi mi hia e re se ajene me ho ya bomodi ade atoamu wate kro bi yase friend mfa ntua me ba we de de toamu e wa be fun jintan fidie no so tiktok no so me pa cho wada uba insure 104.5 ewo tiktok no so a ye dem san so na uba official ohima bi bi no ye bi eno so dem wo tiktok follow account no na bra na be join ne power tapi na yenko yanim tantantantantantantem abegafo nyina ye kado wonum atena se na ehwie yi me ma wa futu sem bi makacho so wi nyankopon sem fi wa mpanyin kasa bi eyade e se ye de boye bra fi se panyina ne ntire wo dwene na no mu nsem no ewu wa famu pen eno nti yanka se ye papa machi de bo nyumbi wo se ni obre no die Ma brame nyama dia amuma mini ni obre no die ma brame nyama dia amuma mini weze ne akwasio kwasio ne bohina ma brame nyama dia amuma mini e kwasio ne bohina ma brame nyama dia amuma mini me pa chawa da the battles at some point me pa chawa da the battles you win alone you shouldn't celebrate with others ni awo bra ye no ese se wodi woni obi abre bibi hu woni na bra adwuma bi hu woni oba bi ne shaase ye bo bra bi oba bi ne bo a wodi bedru pempenso obi ba ma bi ne bo a wodi bedru ba bi ni awo bra no ese se wodi die ni awo puto ma na fie wo nkyiri se wodi ba bebom bi enti eno wo ho ena se mimi bra no enipa nyina apo me nipa nyina gya me se memfa me haw memfa mama ne ene ma bra nyama de a nam dia bre o se jinedi tabi ma brenti nei se mi di mi de bia nya me na mi ni mi de eye kasa eti awie the battles you fight alone shouldn't be celebrated with others ene ba ko na oni obi abre nso a mesere o ma ne ne bre so aba ma ne enjoy bi kai no na ono so medi ne bre so aba bi kaka me de ma wawie yi eno no menye boni ayefo fashe utire e ma mesa evangelist zigrat ade
1: Obaba
0: eja faminante ne yenkoy di obre no di
1: na mishira amuna fo se mawule
0: mawule nyamale enzimana ose
1: nyamale
0: nyamale okay pacho ya na obi enframane
1: enzima beka enyamale
0: enyamale na amuna ye nyamale okay yeah
1: mawule enyamale
0: enyamale
1: nyawe
0: nyawe
1: ibwakwa
0: ibwakwa
1: ibwakwa
0: okay
1: fawonyo
0: fawonyo ah, na se di obre fa wonyo ne yero na die.
1: That's right.
0: Oh.
1: Miti gaza no.
0: Why are there?
1: Anu asa na person chere na na ma wo hanche bia me French
0: America. Oh, in fact, in fact, me am no award.
1: That's right.
0: The competence is even much true dia guzo.
1: Na wadam.
0: I am there bro. What you say? Ah.
1: Before bana ni sha dia me.
0: And there for home. O dia na
1: wa yana wo. Kuma kuma tikasa ma kuma kun 23.
0: 23.
1: That's right.
0: Okay, bobo be kakam he.
1: Meti
0: anguna
1: meti French
0: French
1: ana meti nzima
0: nzima
1: meti enyi
0: enyi
1: meti brosa
0: brosa
1: ana meti aye aye akuapem
0: akuapem
1: ana meti aye aye gasawi jula
0: jura
1: meti dagomba
0: dagomba
1: meti frafra Okay,
0: it's a dear Breno. And he said, Dijano.
1: That's right. Nima, no cranny, if you ask one, a dear Bakwa, Ed, na Fe, Nation, a womb, and it's all bebre. Now, Saka, dear Nodi,
0: yeah,
1: a she. A dear Amra, who said, oh dear, na etun quas.
0: Yeah,
1: generate a
0: mound. Only baby a fina will be
1: in Timpany for me, baby said, you know, I'm a ton of mamma. Jaren
0: yechi
1: yechiri
0: okay
1: ha se un kan se mi se uyi nyame asem firi wa mpanimfo kasa
0: yeah
1: that's right omo no kasa no ana omo de to ho e de ma ye nkwa
0: sa
1: timpanifo kasa ye penso ye nkwa
0: okay
1: opoa obewuntem
0: yo enti de wa bre bia no mi sero frano no meji bi afi na aso aba mane meji bi na ye nkwa ye nim enko mo pi e wo fia enrada feedback a free in common idea home at the banese. Papa driver ni ya yon in a casa ye was so baby dola. A badole dola a janny a jano. Am acquaintance in Pinra, Yabomo diaco whom baby a dora wo. And my master wo che dora jumano so one wa. Eddie dora bebano be in sembia and we as we yano. I know Eddie ama ye. Auntie Maggie. What free fe ya sen wa se amwaku juma wa dia dino no amwako ah amwaku mna ne de say ah abewoko abeyokoko anti amwaku mna ne no amwaku de enko o jumpa wa na mbwa ne guy name
2: nickname
0: ne nickname no no yan kwai se ne mbu amwaku ya den Hana ba nkomo no mother or daughter eye wa ene match your voice let's go mente rio
2: acha no pay dem me ba boni bi ani
0: okay
2: mini mina mi ya bofra na mini niema expense 6 ni mu ye me ko school so satam na mo class
0: kasa kese kaka mo ni mre because asoma e kan ye ni bresem ma te hu bi ti u ba ye no fe no fe a obede da me medo
2: na me wo me ko school na me wo class 5 ti na no bi me ko school na ye Wednesday me ko school a me be fie no na boy ne friend se me mra
0: boy ben a
2: amu akunu ka che me se me mra me je nkoto ade mre no na me ka che ne se me ko fie ko change me nti me ba ma ba me je ade ko na koto abre no nti mi ko fie ko change mi ko na se maame ye ade me kan se me ba eh amu akwa frem me se me meje nkoto ade mmeru
0: obo ni din kire o maame
2: me bo ni din kire me maame na maame se okay de tu mi ka ko ye den ekoto ade ko ne bre no nti mi na me ba ye no e na o frem me wura inside na o jina ni mo na je kase me nkokoto omo emre no
0: na amu akwa sa bre no onye obi ama ni nkoto omo ni ma
2: eno de maame nim won yi bi
0: okay ye nkwa ye
2: enti o ka se me meje nkoto omo mre no na me de me ji ye na me di me ka ko ye ni mo kakra ma me bi ye ojobojwa bi wo na me koto omo no na me de bre enti me ba ye na oni valanda na ni mo na me bo agun me se bra me di abo me de to wo no so ma eden ma ko na o se me mfa mre insa na me so me ma me kra ka je me se me so ni mo na enye den enya ade enti me ji ato no se da bi ono ko ye ade we inside nti o sere me a memra na me fa de kro ne ye de emre no ntimi asa na me si you mate na me re inside na no to share me so
0: oh
2: na me ka che ne se ade ntimi no wodi me boni se
0: ade wa to share wo so ma me scenario no wodi omo no ara inside ramu ako omo ni ni o me di aba ha
2: ntimi ka se omo ni ni no ese me ntina se me se we ntina se be ne wom ade ntina me ntina se na ka ne se Isi mi makacho se mi mame se mi mesu ni mwenye nya eduyane. Na mi inti mi inka se mi betena se abre mi ni jume bie di waha. Omu na osu mame. Mi inka se nama wawwa mi ato. E foma so wayiri mi yonwa ni mi wafosu mi ni mada.
0: Na pacho huko nufu school baye. Nuko chata adie bene di besi ba. Eko to omu ni baye.
2: Na mi se street dress.
0: Street dress. Usha draw so. Andawe ka hon.
2: Na mi fi school baby ana. me ro me hu wi na ma randa ne vest ni dia e dia se
0: e dia hata okay inti straight dress ni o pant nko a
2: ne ne hye me
0: okay inti wan ro wata de wan ye hwe no aso pia wo to wo
2: no
0: yero
2: inti no force me ni me die inti me pant no tete no
0: oh
2: so me ka jense me force inti me ye dede no na so ni dem ho no ho no mo duro inti se wo ye dede kra na obi anya den tinti mi pie o ye bibi do yin na wiere ka se bra ade o wodi ayemi okako bom ma wo fa mane
0: me ba o bra o ne wo ye sa de no ah ansa no o be mi awa yere woni nyina no wantiem
2: me e ho ne de na minim se se na o ba ba ye me
0: obi apia wato ne mpa so na nya hu scenario no so o be ye sa
2: nya hu sa de no na minim se bu o ye me sa no o wo me de ato nti je so o ba me so prekope no na me wo no nti me wo na no wasa ba me so nti no me ne ne eye de na e pre so satan so no na me ye me nche dan ye ni pa kese
0: no nyanzie be so isa
2: be 12-13
0: 12 years
2: ai 12 years ankasa
0: okay
2: to ano ye sa na te de wo ye me no me hu de me nya me ho
0: sabre na wo ye virgin wo fa bema
2: na me fa bema de na afi ne me hu me moja ai di kan
0: afi ana no wachi mafufro
2: fufro ti me hu fi ye a me kwa na mo school na me hu se moja bi fi me hu ba meti city so
0: okay.
2: Me sorry ye na se moja madam fi sa bi bi aka table no so ti na me de minimal de kro ti na Friday me rush e ba fi e man ti na school mo kra ha
0: okay
2: na me ba fi me se ma me hu se moja bi fi me hu ba en e di ade no no na ma me ka ten se ah wo bu nsa
0: wow
2: we said why your ba nti me sure ma be ma bi anya den
0: ene wo na wo ba me ya de wo ho
2: nti o chiri mi nti busu mi bi a e be so a ohu ni se date say me ti mai na mo ne wo date ni 11th
0: okay
2: but date ni you know mountain na me re fi na 11th
0: okay
2: nti 11th bi edru a me ma mi busa me se me men se sina yeden aba nti that day no oye emesis ni ba na o chim no ma me hu ni me bi nti mi ka che brand ye emesa no na obu mi hu se se mi bi ma no kasa obedi mewu
0: saa na ono amu akone ka chere
2: wo ka chere me
0: enti saa de ni yensa mra saa de na de ni siwie ye no amu akofie wo bi anti ho na ni ba ni ho
2: obi ani fi ho na ye ono nko ani ni pa wo fi
3: ma me na
2: no ma me
3: to ma me no kwa chima
0: obi ani ono nko
2: ono nko
0: okay
3: so kwa obi ani fi
0: okay, nti upie abonten no. E na odi su ba fie ana yemfem firi honu mra.
2: Mi pie firi abonten no. Manfa su anko fie. Mi di su no ekọ madam bia na ye ne ne te e wo mantam ho.
0: Okay.
2: Sof maame. Oyo sof maame maame ni maame ne ne e ye di empire bo eni na. E wo mantin tin. When e ya mo akone maame kra ba empire bo ni bi.
0: E wo sof maame kra no.
2: Sof maame no na.
0: What they say?
2: If in mercy.
0: Sof maame mercy.
2: Aha, ai sof maame ne me ne I fen abna.
0: Okay.
2: E fen abna. Nti me kọ no ho no. Na wo ye ade no ga se ma. Me ba wo. No no bi sams ade na mi su. Na me se me ba wo. Se ni se na. Amo akonde ye den e dia ye me. Na me pese me kwa kọ bọ ma me amane. Na be dedede wo mantam ya. Nti best thing se di machi. Na me no nkọ me ma me ho. Na kọ ka di ade ni no kweni na anye de enche no. O wa na madam ne be ka che me se. Mame ni ni nye den mame nko enko ka nche me mame
0: oh.
2: No nwa ba den ko ka nche me mame no ni ka nche me mi se se mimi ko bi ma no ko ka nche mame se me amu akwa ye mi se ya onu su ni nko be pasa ka nche boy no no mu di ma fa so
0: ah
2: enti wona
0: me wo ye sure say so fu mame ne ka sa
2: na ne ka sa se me ne de chire me se madam wo ti sa se mu wo ya na mo pe ko ye friend no o si ni wu afi asim ono no ka kire me
0: sa sa wo kobo maame amane a ono yo ba no
2: oba ka kire boy ne umu nkwa am faso mu de me be faso nti wona na mi tuwa din o wona mi su ne yiraye na mi tuwa din miss madam asim a wu kan die me nti ase e bi se mi di wa wadi mawu nipa me mfa be mada me maame di maame ani da me so mi ko school na ma wa bi papa e de ma maame na mi so ma me ma bra ba ye de na sim ye ama be me ba me ko no ho ana me ko so ni mu ama ne aya ade a ma me timi kan se me ko so ni mu na ma me ne na nya ade bo ni timi ba ni fie ho e be so so mi mu wo kwa nga se bra de wo ye me no me ni nje ho
0: ansa kra no no wo be
2: dey ni mbe dey
0: eti no oba sof maame ni fi ho oba
2: sof maame ni kwa katen sa ade a wuye ade a wuye enyo enya kura ne sa
3: na wanyina si na wanti me mama mane
0: awodi ameba yebedru ho
2: ntu wanko ntu wanka sa asem no
0: eti sa wo sof maame ni fi ho na wo ye ade a oba ade na ya na obeyo
2: oba bi wo kwa me ya de na se bua me na me ya mpeni kashe ni kan short one ni bi na na me peshe
0: 12 years no na she ni ka short
2: se ya me ko no ho a o bu a me ko a o si a me mfa atade a me ho be hehe a me ma me mfa atade a me si e di da se ti mo di
0: na se ni ka ma okay e fie ni ka o beti asha ya
2: de
0: yo
2: enzi me ko no wa na me de me to no me ya de a me bo ntimi twimako bo so se me nja ba nchima na na me ya den me pensi suma enzi da no bi o ba na me to na me mo toma da first day ma me bo me toma se mi sisi nya dem mo ti oba na me mi hu guo so fun ame na ehu ohun ya no so oba bo mi sisi echi si
0: abo toma na so
2: obo mi sisi
0: na la no kecha
2: bla ni bo mi sisi echi ni mi da me ni no ka me ya gbona sum na me ka se bra dia wuye mi mpe dia wuye no mi mpe dia wuye no kra o wa na me sori na me twetwe ni ka na ye de na me ka
0: Otoma ni shame. Okay. Yamra back to baby a waba be kasem na chere sof mame. E de na sof mame ni ye.
2: Me de me ka chere ni wie na o ka se mi nko fie. Enti o asem o kan ye no, se me ko ka chere me mame a. Oba ma boy na di me djuma no. To wana me so ye ne hu abo me se debi. Ase di de madam yi kikan yi na boy ne so di atoso ne de. E hu aye de na ka me minti mi nko ka. O ka me nim dom be ye me. Ti ma nko kan chere me mame. E kweda ho. Ma ma mo sokura da ntimi kwa ye no na mko change ma taade no nji ma mes ah ade na akwa ura ni se nye bibia ensu na afọ me ho e ko madam o
0: na sa da na be ma ne yo se no da mpedro se
2: ba kupe
0: okay to aso e
2: ti wono mi du ve mi change ataade na me fa ni ka she na ma mbi sam ah ade na akwa change ataade na wori be ya ade ma sha ataade be mi se nye bibia me ko madam o na mi twi so ma ni ensu na ye de na gu me ho na o si yo na me de metina se ye ya de enti ni omu wum sa boy ni humia eni ara o de hwe me no na sheki abo me
0: ya no hwe o sen ye na me hade
2: o ti mi hwe me so hwe me fom sa ko ba sa enti asem na me nante e mi hu na ze me nante e jimi enti mi na ma miti me mo me ho sa enti mante mo no obi ti mi hwe me sa sa ara asa akure yi ohu boy ni be na ni ye ma hye no enti papa bi frem bu sem sa ale na ohun boy na na ye mesu se nye bibia o se nye bibia se ohun boy na na ye mesu nye bibia na mi de me ye de me tuti na na me de me
0: ko all this while nas of my men so ma o ma me hon ka hwe
2: o no
0: so fre wo mi sa o se bia he akwa wo fa wo yi wanyin se bra na me nkohwe se yin se bia ma akwa enka o nye hwe
2: o nye bibia
0: 12 ma me abna what you say
2: abna
0: yo
2: nti wo mu na me bosu me esa sun bi me na se ma hwe ani mu a 10 aba 11th me hu bibia wo me hu nti mi ko school na me ba fie na ma me sa asa mi hu nse wo ko yi pada na se bibia eden e de ko to toilet manese no se derby me de mi se me ka cha ma me se me se se ni de be ba onya abotire bo etu etutu si to onya abotire ma me be ba ma me hwe na bosu mi na twem na ma me se derby se di esi ko no wan fa ne na esi fo ma ahwe di bibi baba
0: mens is not come
2: into wan ama me se da bi mame me hwe wo nsam no wani ase ate wani waye ho ya dodo nsi na wote ana mame di me ka o ka se ko uru adem no fa mame je wan ka te jisi ka no ko draw store ko to eyi na de test junso ni bibra na me ame test se bibi ani ma me hu ni se bibi ani na se no na enye den e maaye na ma me do wa ko hospital ni a check out the crop ntimi ko to ba me me me ji ye no me me ya me dri me ka e na me ko to ye ntimi ba no na se antons mi so ade kwa ni wi na me ye ma hye me me se
0: eh o to test na enya nka o don so ra
2: kwa
0: se wo ni mo boni a we die
2: me ye ma hye me ntimi na me ba fie ma me se me nko jun so ngu eyi mi na me fa ma no no test ade kwa na enya de na enye nto o test wi ye no na odugum ode che me to hwe ni unu ma de kwa me se da bi mimi ni ma de kro
0: tota se na aye den
2: aso ready mienu
0: mienu
2: gon mienu
0: edam
2: se a show red ankasa
0: traffic light red ne bia
2: enye reservation ne bi deep pa
0: so
2: amame e dia no wan ne sa no se mama ye de de mi nya hwe no sa wonim sa wonyim am sa am no hanam dim sa tumi am se da bi me de manyim bia no se mi twantro o mama am do be yes mi twantro ade kuro ye so ade no tesne nso a che se wonyim Do one day I want them a cousin send me the meaning beer. Mean who send me him? And told me the mamma made a swam answer at the medical hospital. And your coach a key. And they say, 1 month, a cacarada so.
0: 1 month, 2 weeks.
2: And to one of my cousin, sir, a crowning him. And then I'm rich and testy and send a modern mammy de a dinna as I had the course was an edit umu de tre. Ness, no, no, yes, sir, and no could I win him. Ni starte se edi mi ko edi mi be fi te edi mi be fi na se ma mi busa me na mi si da bi mi de mi
0: nti yesu na abanyem wa na honkonkra na mary otoso mi mi enu
2: ti mi mi ma mi busa mi a me nfi no nti wa na papa sorry ye ana o ka si ma me ade na unka no kwene nche ni enhu be makora won nwanyem ni enfa nkuma no na honto Papa come, papa come in fine, cora. And I'm a catching papa say, me the meaning bear my cram and in him. To not, oh, honour papa yin, sir, nor the bomb assum,
0: or the chair.
2: To a bomb assum, no, I'm as a da. I dear way, I was a cannibal call, and you saw a bomb assum, sir. I see me, I imagine, say my catching mamma. And this day, you hear me, made a maca. That's him, papa, be an ubia, or bear any maca, say beer or boom me. It's not I am more. Demi da humetie e ka eh me classmate ba ko eh ye nam
0: sabe na jamba class eh
2: em ja class 5
0: class 5
2: mama class 5
0: wow
2: ye nam nam fofo me eh
4: princess ma fom one
0: da be onyam sane nru ho o osoro ho wa chiri ho ya kwai
2: plano e mema me ensa me nam to so 4 mienu ye ntafo e na ba ko de menin Yen, one known do yen taffo. And this abano, you will scum, I'm see a boy, son, and in any one any a dear grew scum, and this advent in a beanimiting me no more crana, or beating him semi a bema. And shall so, my dear, squat idea shall say a nicker, and a top Friday be anti shinica and top. Any meme now boom to me semi your bema. And to me no moon nanamano. There, sir, no say. Boy, no. Ahometi ya ena mede ko bo bo ni din sisi
0: ah obi afa wo no wasan wo no waje wo ho ena school mu me boy ni e me girl ni e sa agro na ye di no ena wo ko bo bo e ko no ni o ma o me shi flow
2: ya go na wo na ma me di ahometi ni e ko bo ni ne boy ne ma me fi
0: wo ko obi
2: me ni mu ni na ne kwai
0: ah asem we di e go long pa o ani asem we ye wie ne o kwai
2: Ti ya ko boy ni fie no. Ti ma me hwe boy ni nim no hwe me no si da bi. Ade e we die. Se de boy ni si tie no. Enya do be di sa boy ni kesi.
0: E ti mu ko fie no mama ne ne se wo kan san mu du boy ni fie wo mu kan san.
2: Mi de ko en de ma me ni papa na ko ba ma ne se se ni ko ba ma ne no.
0: Cha ye ba na bo mu ba ni din. Se wane ne na nyem. Ti wo ta bo nten ho. Ti sa de na mu ko fie na utiri mu ye wo sei wo ye wo sei. Sha, enye izo, entwa to so. Yan kwai.
3: Mami jazz on view.
0: O beto aso. Okay, home here. Your friend baton. When it is coming, and I'm asking when it is coming, it is doing, yan ko.
3: Ye do fie ono.
0: Mhm.
3: Ena ye ma yakonya nti e tena se no. Ena mami ni bisa friend mampenfo. Nti bra fo mi ne bai. Ese ba kokura na sa kwai se woni me kru na ye adwuma.
0: Okay.
3: Eno mumu. Nbusa mani. Na.
0: Mama ya ma woni so kaka.
3: Me kru se ye busa mani o mani nko. Won se me bani abaye yi. Na ne ho adane nti. O se akula bi e ofi ha. Ye fere no obroni. Ene nyi se no. Ma me se me ba. Woni sa bonu bo.
0: Oh.
3: Me ba kitu awe. Obete nyi sa a kola wo msa we sha enso nya mba na na msa de mo frɛ no
0: emra
3: na me hu no me hu sa obete nyi sa bo frɛ a me hu cause me nya kola me macho Tabe man ye ni ti akapun toms no. When tim nya dewi.
0: Oh.
3: Any old man won si kram se, papa.
0: Ade wo ba na ne be mother so ahwe be man ho na de de. Chaza.
3: Papa no gra no we ye panyin kakra.
0: Ata
3: no. Ma no no no o watin we.
0: Okay.
3: No no wa. Tim hwe de na se da bi. Akola we. On tim ni nsa me ba no.
0: Oh.
3: E ye panyin na ye. E chaza mba ne kan okre. Se mo aka na me. O ma me ne me ni bisa o me twu be me no ya danfo me mama no me no bia ya danfo go se do time na obeka tem that Friday no yonko no mu ya den pa tem ni wo no ti pa de me tan sene ne me e wo me wo tem mi fi e wo se wo fi e sa ko ye ye nyina ko ye ba go anka me hunu enti me twa me ensa we di ni we di ni ndi we ba mba me se yes Mammy, pad, Mr. Coco, you dear. I can't dear them.
0: Maybe any of me, yada,
3: or me. There's a young lecture. Now, what you are, now, Mr. Debbie. To an ugly buffoon, we say. Made an engine, Mr. Sonimu, no quite diet, near daddy, to so no foo, me and Shannon. Was my dinner, how did you, Miss Amenagino? Then I'm banno, my menagino, me.
0: It's a mock crab, man,
3: if you are not because I don't. We went in, yes, sir.
0: Trust me, you're
3: solemnly uncle. And let me cook crab woof. And what in your sass I have grown out 12 years, I'm saying, say, wait, won't you mean it? And one mamma and a sorry say, ah, and a sanity, dear, Miss Maggie, he's him, now me budria. Sir, me budria to so, say, I'm a banner. I buy a one woman funnel, Miss Sanya, me banner, dear, mammy, we know banner.
0: Oh,
3: Tom Gasser, mammy, and how me, panitimimimim. Me nyina boni mani pa e bi kura na ye obana na obani wua me nya dance into the moment ko en ye kwenti blan ye kwon blan ka se on bebe fi am saying how we nya ma josu ni
0: eti e ye den na be hu se
3: eti ye de ka ye se tu ka ba fi no ye du fi a na akule ya ayi abema na ma mitim fi o unsim fi o
0: abema

0: kramanwa onyame because no ngono enda enantu wo mojam ena kraman nam se yanwe yare obi obere kraman so wa wi yare no na nipa wo ne yare de ena kraman uwi kraman titru no wi nitia by fo kro ho osoro because na ni na wo no munya na mu wa
1: enti we mu ye wo mo ma wi kraman a wo di kraman ho adanse e we she kraman happy dog day
2: wo se kraman ne yanwe anyare ne srade yanu nzo enna mmoja
1: nu unim se wo dwen ti bi ho no akwa kraman ti no eno ye nton no mu a emfa mu bi o
2: david abi ye se e
1: fo no afi wo fi ne hunim a na watua na de atum ei sei masa wo so ya kwina ogu road na wo jipok na wo chichire na wo fo zu awie e ko biso obi su chief meeting no se ye beton ti ni mu ama na se wo de fo
2: david abi ye nton ti ni masa
1: kraman gango go ore ko enim
2: ye ko ye enim ana chese de o manfo adwe nkyre no ena ye di bi fa mu na sawo eni ya fa to na mi nshahana o se birthday strong kon bi e koso wa ha ti na mfamfam na fi ye ntinsim na MTN mfinhyia dua sa na wo mu di efa no wo mo se obi bia wo di MTN di dwuma no ma menka nche wo se we no sika puduo pepidu 10 million Ghana cedis enu achi Land Cruiser Prado mo no chiang makoma konkron wo mo acha e bia ka e ya wo dia kwa be na be fa so ansa be kwa de dial star 530 hash na no asa my MTN app no wura mu a wanya bi president o se do the two na che se miyenu anopa ani anwumre ni nyina aye wo sia wo betwitwi na aye fe na aye kɔ no ne nka bi afi hɔ thanks to you computer clinic ayasa bia ne oduru yi a afidie no ehwe ama bibia aye kama na afei ani yade e ha wo nyina eyi ni nyina pie na ya pedro e di akan ma ho atɔ den den den den den den den den den di bo mo dina so do ani be kire wo mo e pa wo sei sɛ ne wonum enya bia ni franco trade enterprise phones papa papa ne waka di afi ni hɔ cctv camera bi wo ho pe bi atɔ a na nsɛ ne boa papa mrantie ya omukoku mpapa yototo sika akɔ sa agi ni sika kan hui eno aboa meyechi wo me se de boa meyechi nkrofo sa unya bibu adwuma mu abeboa dbs enchanson me de bo dance wo ho adwuma no me calling class enchanson wo motwa mo no chiang wo to ha mu chiche mu du ebo ne ate afesu ebo dance ma wa ene ye omudo bani di akire sa ha obi aba no mo siesie haxa miss haxa capsules osa time for kase no draw we e kase fiada mpa ebo numbi ma wo osa na sintu vigatem vigatem atridi achewa numbi na ohunto e tridi adro kase pa enkwada no mpaninum sanse suspension e yensuo no ebi e wo ho na afei me kan fama wo se wo ye ne se bebo abresi ni high school ankurankura suku ene abuama awofo wono mani agye sanse obi bia ne ba e ko ho bia beka chwo se ho ba na ahohyeso papa bi no de ba discipline omo dimbi mankwada no okoye sanse na business visuals na technical ni nyina ko nya ho fa no ko achim ko klantumi ene wo mo wo e ye free omo mode monti free sectors ye domo awuram da no maths and science quiz ay ko su yo mu jina mu din din din din din din a ko no kan fa ba no ko na ko chro din no be ba no ay brane chere so se om a ay ko board na ka kree bi sense be bi om da no o e bi air conditioner bubum ti awofo e mo mfa mo manko na mo am na wo se happy birthday en ko ma Eugene achia mensa dia o UMAT University of Mines and Technology takwa ose omaame na de ma oye omaame dana ose osire nyankronpontwe di ampon se omo ahode ne nkwatenten na afei aniswade hunu bia wo mu no emrem nhyira nka ho nyansane nimde enso enka ho emfama ho achia mensa dua Eugene happy birthday enko emfama ho
1: Mr. Ajeni Mbuaten all time music producer Milton Keynes Ajibot Milton Keynes no wone ne wife
2: omso
1: omutie kase ebo no papa MK fu nyina ne yitu chede ma
2: se
1: ayi amansan boafo
2: ose se
1: so ho amansan amansan me hu bebi one na mu so on de no
2: bankusi
1: ade a odi a
2: cha no bankusi
1: bankusi ya hene tumakase ya hene bankusi
2: atuba ose omu akwa omu akwa
1: bankusi na se him se otwadwo bubu lease wonti da wae
2: busy
1: bankusi no
2: na ofa kolezian techi se uti anwumre
1: oh okay
2: over to US no uti e
1: ah breakfast bra na be hu mi
2: na ofa fro no dia ba no
1: ande mi nsia to
2: ofa anwumre techi ao wose ze de ma se doctor
1: ai anwumre ye na ayi denche mi oda obo su adi kotu akata nzo obeka ho
2: dabi kira mi na she ho
1: of course no
2: kira mi na she
1: ho no wan so aka no fo
2: yes wo nya mi obeka be ti bia dia akata nzo
1: ye fami na na sei ampofo ajei
2: Obri ya boa. Fentem frem.
1: Jagri Bois. Yetiwa.
3: Come on! Isra. 104.5. Emuadi.